0: Sa balidang nasayod ka ba? Di ara makundatan. Nakurat na lamang ang usa ka bana human iyang nasakpan o nasapun ang iyang asawa kadunay lain nga lalaki sulod sa ilahang lawak. Oy! Di ba ang sabi mo ako lamang? Matod sa bana, may pauli siya aron kuhaon ang butang nga iyang nalimtan sa ilang panimalay. Sa iyang pagpaingon ini, sa iyang trabaho. Pauli, pagpaingon siya sa trabaho. Nga kay doon na may nalimtan, ni balik o ni pauli, balik sa ilang malay. Apan dito niya nasuta sa iyang pagbalik kay gihulat lang dahil siya gabulagaw. Aron doon na po'y lalaki. Kamu pulis eh, paglakaw! Wow! Wow! Berting kurata sa bana kay imbis ang iyang kuhaon ang iyalang nalimtan iyang nakitaan sulod sa iyang lawak ang laing binuhat nga naka
1: Bakit ang sabi mo
0: binataga? Bakit ang sabi mo ako ra? Gipahayag sa kauban sa iyang asawa wa siya masayod nga minyo na ang babay gumikan kay wala kini musulti ngadto kaniya. Samtang nasuko og naguol ang bana gumikan sa mong pangitabo nga naguba ang ilang pito ka tuig nga kaminyo. Sakit naman.

0: Gidusla-duslak ka na og lain. Gibasol sa babay ang bana na nagkanayon na wa na kini panahon alang kaniya. Kung datahan gyud. Kataw gyud, kataw sa bulanon pa kataw.
1: Wala sa isip ko
0: nga mo balik katunto.
2: Dana!
0: Imbis kay lain na to sa kwarto. Nakugang na hinoon ko.
1: Di ko akalain.
0: Mana usahay nindot gid ang nakay malimtan. Pagbalik ni mo, oy! Kinsa ka? Ah, dili, nagdamgo ka.
3: Wala.
0: Nagdamgo ka, nagdamgo.
3: Wala.

0: Ay, ginawa ko. Pag-ibig mo. Ano ay ginaingon nga. Huwag sa ako. Kita. Nanay. Sa buhay ko. Taksil ka man. Man labaw pa ko. Dwara. Ay, nako. Amog yun, ha? Ay, na lang. Ganyan na limtan. Guay na limtan. Panayon to sila. Kalumsan sa kalipay.
1: Alam ka!
0: Ay, nako.
2: Lunes nang tayo'y
0: Magmungo ka nagsaba. Abim ko na kung talaga kapag ilom niya. Agas yung mata.
2: Nang tayo'y muling nagkik.
0: Ay, nako. Correct.
3: Correct.
4: Lunes.
0: Wala. On sa'yo.

Moragad mo katutumbod ang umang balida. Ngagyatod ka ninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Morag mo diritso na kung panamilid sa itong programa kaya lang Sabado. Basta Sabado, pag umagbalita, ginahinay na kung panamilit. Dungan ni mong awit, maghinay-hinay na usab ako og panamilit. Lord!

0: may naghatag ka nato sa tanang grasya ug bangga panalangin. Ug labaw sa tanan may naghatag ka nato sa atong hinulamang kinabuhi. Sagalan ka nimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat kanimo. Labing gamanan ug labing dalay gon kay dikao. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyugbog ang among pagpasalamat kaninyong tanan.
1: For your sake,
0: sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among president and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Iyote. Sa itong Finance Officer Bernadette Chongkawon Kilong-Kilong. Sa itong News Writer May Dago Diyos Belga. Sa itong Technical and Transmitter Junting Kang Rari Isitor and Joshua Wang Magandang Lalaki Season. Sa itong mga Broadcaster Attorney Ruby Melesio, Tata Ritiza, Riantor Libria, Double J and Chari May Pahanggin. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana may makatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah. Allahu Akbar.
2: Isumbong mo kang

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

0: 98.5.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan.
2: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso niyo. Mabuhay ka dingilan.
1: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yang atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
2: Salamat sa atong labang makagawang, Pastor. Nga, ang BG Max, gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
1: Kinoon sa'yong mga asawa?
2: Itong last February, Pastor, isakitag diyan ang akong asawa. Then, among gi-admit sa Kibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean ni sa doktor nga kuan ipaul ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Then, wala klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Advisan po niya para CT scan sa Malaybalay City. Wala yun siya, kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sige lang niya pong sakit ang iyang tiyan. Then, nihangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID ato nga time. So, nihangyo mi nga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga BGMAX. So, maurak to ay akong ipamintin sa iha. Buntag o tohapo ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan yun ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
1: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: O si Ato Igan na Alex.
8: Akong pasalamatan lang pasi katuloy palit na kung aroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan tamad.
1: Naon sa day mo na samad mong TL?
8: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay
1: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
8: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ga aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
1: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
8: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
8: Lima ka buo.
1: Okay.
8: Lima ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
10: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lugnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva,
0: Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
3: Naapari ay na!
0: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
11: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasab tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
0: GRD Quezon Printing Services na himutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kasi Teren sa Ahero, sa Hingoog City.
3: Yes, Igan.
2: Magsisimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang mo yung yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang botella, tulo ka, bitong, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
3: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit siya.
4: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba yung akong anak? Ngayon siya, sakit niya. Kalintura. Kusalay, good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nag yun kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iampu ipod. Kaya po dahil yung paggamit o dili ni ampuan. Kaya ka nang naayog yun ang iyang anak.
5: Okay. Na,
4: kalintura, kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya maligo na kumita. Kaya naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus dalawang maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang mo ito ka sa malandag magpakuan ko di. Mag, kanang magtugon ko nga magpalit ko para po sa akong anak.
5: Okay. Yan.
6: May good news!
7: Hello! Oy, unsa koy good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy.

0: kinabuhan, huwag ka nang mukhaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Lo, nganong kataki ang kaman?
1: Sakas kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema, Lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Mo 98.5.

0: Radyo kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Kagawao ni sa malaigang. Salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug. Kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya. Nang perti kuno ka sakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalik kami o pulo kabuhok na Bidimak. Aron giyagin ano, ginte. Karo pasalamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayo siya. May matambal man Pastor nga gintistingan kami pero tungod sa Bidimak, nag-ayo siya.
3: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
4: Yes, Igan.
3: Mag-disimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang Pastor.
4: Okay.
3: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga Pastor, tapos doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal Aroma na oil.
4: Okay.
3: In 1 month siguro Pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may akong yaplas, din boto, din na ulian. Din karon bili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuan botella, tulo ka biton, karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
4: Salamat sa
3: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisya.
5: Fuego Blend Jelly Paste.
7: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Palailan din na taga-asa.
9: Ah,
4: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
9: Ako, Pastor, mabuti naman aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinombo ako araw-araw.
4: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
9: May epekto po, yes sir. Sa manhigit sa Ginoo Pastor na naka-inombo ako ng Vigimax Capsule.
4: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
9: Opo, opo. Nga, di ka lang buka po. Kung gusto niya mag-kuan na mag-inam ng Bidimak, kanto na po naman sa sitya ng BKFM po.
4: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan mag-iayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
0: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRE Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRE Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
17: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Flake of blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingo na ni pakabunggag inyong silibrasyon.
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
12: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayog ikong mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
15: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
17: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
18: Ano ang mensahe sa katawan na naminaw karon nga mugamit sila na yung half-class tungod kay doon na siya'y kaayuhan, o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinuha. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinuha, sila magagamit ko ni Ining Haplan.
17: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
18: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
17: Okay.
19: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
20: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
19: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
20: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
19: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
21: FA Phone Shop.
22: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s

0: Okay, sa tipalihog.
1: Takot ako ni Tony.
0: Ah, yes, unsa ato igan?
1: Akong ika-testimony aning Digimax. Kaming ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa siminto sa iya balay na nabundak ni sa siminto. Muto pastor, nakainom ko sing duhalang kabilog. Kaloy sa Ginoo. Halin sa tuwa sa karon wala naging nagsakit. Tapos ang mga bata ko. Amo ni ang ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong pakaisa ko, yung tagaan ko ni Bradley B. Kay grabe na. Patay na gita naon tong akong nga pakaisa. Gin tagaan ko niya sing anom kabilog. Amura to gin haplas ko. Gina-oxygen ang bata, pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
0: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa si Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
5: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
0: Okay.
6: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Hello.
10: Yes, akin sa Nipaliog.
9: Igan Biring, Mr. Dan.
10: Yes, Igan Biring. O sa ato, Igan Biring.
9: Asong mama, Igan Bang, yung guiter bito sa liog.
10: Oo.
9: Nagamay na ba ya?
10: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
9: Oo, dako na yung guiter niya. Karoon, ikupos-kupos na.
10: Ikupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
9: Nakapalit man ko diya o isa kabuk.
10: Isa kabuk niya. Yes.
9: Anam-anam lang niya. Inom.
10: Inom. Okay.
9: Hapon.
10: Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
9: Oh, muana lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
10: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. O di ba kas tong Kaibigan Center?
11: O sa may ato igan.
12: Ako po yung testimony ang aroma.
11: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
12: Oh, nga-plus ang aroma pastor niya. Ang among sakit sa kanin mga katol-katol, importante yun kaya nalipay yun, wala po.
11: Wala?
12: So, ang katol ang gaplas na mo, ang aroma lang.
11: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
12: Sa Ginoo, Pastor Dan.
11: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, Ani?
12: Noel Estina.
11: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
13: May good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news!
13: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
13: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Lu, nganong katakiang ka man?
1: Sakta tayo o hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa! Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
4: Naasap tayo signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasap tayo document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Ito di ang kaibigan, paliyog palila o tagaasa.
11: Mahimbuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, kasi di man kahit kumuinom mag antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo kakong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun yun ang gino.
12: Happy anniversary.
13: I love you.
12: Akong gift nimo.
13: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
12: Ganahan ka?
13: Salamat, Han.
12: Di apa?
13: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
12: Ang unsan?
13: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
12: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Kinsa di panihog?
5: Si Sir Mujer, ni Dres Kinilazan, Pastor Dan. Palit ko, busy magbibigay lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang iskita akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinog.
4: One month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
5: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
4: grabe ka sakit
5: akong mga span.
4: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
5: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na patikap sa doktor.
4: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
5: Ako, kayo ko patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakayo sa ako, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
5: Alimot. Ako si Charboy Dayag.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal, kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung aroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad ito ang kanang kuan. Tamad.
4: Naon sa day mo na itsama di mong tiil?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
11: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa day aplasan mo ga aroma, nauga.
11: Nangalayos sa Pastor, nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka antong pag-ana na ko sa Tagum?
11: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
11: 5 kabuok.
4: Okay.
11: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
14: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
15: FA Pawn Shop.
16: May good news!
17: Hello, oy, unsa ko'y good news!
16: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
18: Sama sa large format outdoor sticker.
19: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mats, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
16: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa mga Purok 5 Bantal. At mga asawa, Pastor, ba katong hospital kay yung dibate, ang yung matawag ang yung liog, sakit, ang yung lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital, nagpalit og tulo ka buk bidimak, ang ipalitan siyang tulo ka buk. Pag-abot na ako sa hospital, akong ipainom. Tapos daw mga after 5 minutes, naman naman itong gawala ang kapula siyang mata niya, ang yung dibate siyang lughan, kurag na kalma-kalma ba. Pagkaod daw akong pasabunsunan, sa gabi, ingon rin siya nga bungok, pinang akong kwan, ang akong lughan, magawas ng taugmak. Sige, ang si decision sa doktor, magawas ta. Palit na po kong tulok ka bukbis. Ako ang Alquino. Maroon itong resita niya. Wala na ako mapalit. Kato na lang tulok ka bukbis. Ano nito sigisigin niya? Okay. Nanti na siya, Pastor. Wala na itong kahot yung lugar. Ang kasakit yung liog. Okay. Ang pulas yung mata.
2: Nakaplas po kay aroma na eh.
3: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana. Ani ka distago. Nagpalis ko. Duha.
2: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
3: Hindi ako na ako. Nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan tambal
2: kay maayo gyud. So imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kay pagtulog na ko karon ba.
2: Salamat sa Ginoo naya.
3: Pamila makamata ko ras ko ato makatulog na ko kuan na. Iyo pamila kuan ni mo wali nga. Makatulog na mapud ko.
2: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
3: Salamat iyo.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dai.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Mihala po sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Ah, yes, si Kagawad, okay ba ni?
13: Oo, Pastor.
2: Ah, yes, Kagawad o si Ato Kagawad?
13: Nagsalamat ko sa Ginoo sa Bikinat, tungod kay ginamit niya nga nakaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga, giugahit, oo nga, ninyong sa ako nga, unsa may nakatambal, ani kay sakit kaayo, gawot niya, nagingan ako nga, nakoy tambal nga Bikinat, so, may kuha siya doon kabuog, ninyong siya naayo ang iyang gibati nga sakit, kabalik siya pagkaadlaw, kaya may kuha na po doon isa. So, mauni, Pastor, nga nagpasalamat ko sa atong produkto nga bitimak kay makaayog yun.
2: Salamat kay Kagawad.

0: Kinayag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ako si Teresa Ejero sa Hingog City.
5: Yes, Egan.
4: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
5: Okay.
4: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang botilya, tulo ka, bitong, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
5: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunot mo po ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event.

0: Daghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing Beauty Anodyne.
1: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
0: GRD Printing Services?
1: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Kanindot, no?
1: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot! Bayot!
2: Hello, Dai! Di alam ko sa GRD Printing Services.
3: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Mga on na ta!
6: Uy! Kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa!
9: Fuego Blend Jelly Paste!
7: Kalami ane!
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Kinsa di palihog?
11: Si Lucy Alastra.
10: Nag-inom kag Vegemas kay aduna kay gibati sa lawas?
11: Oo.
10: Unsa imong gibati?
11: Kaning magtagid bitaw.
10: Dugay na nga imong giantos.
11: O dugay na mga 10 anyos, pito ko buka ko Vegemas pa na tumar.
10: Oo.
11: Nga nihilo na kung ka. Ala na ni undang mang supasto, kinsa makaayo gud ani undang mang supasto ni balik man na. Ni balik na pud buok kuan.
10: Inom. Okay. I-maintain siya igan, pero at least karon nawala.
11: Una wala na sa balik ni Tomar.
10: Okay, salamat kay Igana, salamat kayo.
12: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
16: Hikala, di nagkamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
15: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Tinig 98.5 Radio Kaibigan. Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog taga-asa?
3: Si Mark Gitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis?
3: Oo, nagpakita po sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
3: Tulog
2: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Rahaplas po kay aroma na eh.
9: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ani ka distago, nagpalis ko duha.
2: Okay, duha ka aroma, okay.
9: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
2: Oo.
9: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan tambal ka.
2: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
9: Oo, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
9: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako kuan na. Iyo, pamila, kuan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
9: Salamat Iyo.
10: May good news!
11: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
10: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radio Kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihong taga-asa?
3: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
3: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog
2: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
4: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
5: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: Yes, hello kaibigan.
7: Hello Pastor, ako ni Sir Rachel Bailon Lumanog, taga-Banlag.
2: Ah, taga-Banlag. Ah.
7: Pagkakas ko sa Ginoo Pastor nga, ito na nga, kaayuhan na iyang lahat sa akong pamilya, sa akong labi na tawahan na, nga, labi na sa pinagpalang kapsula, takok kini katabang sa akong anak Pastor. Nga, kini akong anak, pagkakit akong anak, katungubag siyang pa Pastor, katinsya na, karoon lang po nakatawas, nakaano.
2: Ubag ang paa sa mong anak, pila yung edad?
7: Nagsugo na lang, 3 years old Pastor.
2: Okay, so okay siya karoon?
7: Oo, katong gibra sa Pastor, sa bukog, nga, 15 na ako anak, pabalik-balik sa doktor, wala'y kaayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala nga po, giopirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon Pastor. Hangtod nga, ikatulog sa dilit na sila mo. Buwan kay daghan na ilang pagkaon. Katulog, wala na upirahan kay daghang proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo.
2: Okay.
7: Kapula nga, nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung pastor. Nangurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa tijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
2: Okay.
7: Ako kini ipainom sa iya daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo kay kugyan na kini sa kung bana sa Ginoo, kung unsa iyang
2: okay, igan. Sige, igan. Salamat kay igada. Salamat kay kaayo.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita mong kong phone shop na maprendahan ako sa akong alahas, kay wala siya kong pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ako magastuan ng anniversary, uy.
4: Nagpunot mo mo ng aktang ni mo, Yots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: May buntag, Sudan.
3: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
2: Isa ni nga kalamunti, taga Kalilangan. Tingunin lang ko parte isa akong anak.
3: Ah, sige, Igan. Patayon, Igan, ha? Patayon.
2: So, salamat ko sa Ginoo nga na di anak ng anak na nalikan ako sa duha lang ka bigimak sa isa na kasimana yung lanat then magbalik-balik rin niya wag ikaiwan o ato niya akong sa pinter ipauli niya kay ako ni doktor na nahantid pag abot na dito sa balay na mo nag-agas na ang ligisis ito tungkol siya ang kainit ba na balik ko duha ka mo bigimak kung di pa inang siya nawala din ang iyang ibati sa Sudan mga isa ka oras nawala na iyang kainit siya ang lawas mga salamat ko sa bigimak sa inyo ang produkto nga ikagalaminan dito siya.
3: Okay, salamat sa pagtawag.
4: May buntag din mo diya, kaibigan. Kinsa niyo taga-asa palihog?
5: Ako si Irines Kabagunay.
4: Si?
5: Irines Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
4: Okay.
5: Nagsalamat ko sa Digimax. Nag-ginoo kay gigamit ang Digimax nga na-scan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong mata.
4: Okay, okay. Tapos?
5: Nag-hubang na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
4: Oo.
5: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka hanlaw, na ayaw akong mata.
4: Ipatuluan ni mo og Digibox, duha kapsula, sulod sa duha ka hanlaw.
5: Duha ka hanlaw.
4: Tapos, nawala ang iyang pula.
5: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
4: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
5: Okay na.
4: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.

0: o man kay migamit sa atong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminaw ang kinimaong nga testimony.
1: Vigimax wala ng sakit yan, dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
0: Okay.
1: Kanya, pag yan, pastor, ka na akong papasaon na nagsakit, di siya kaginawa. Nagpalit ko ilan ng liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Ako hindi pa inom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Na mahay yun akong pasok, kay limara ako na pa inom niya. Kaya wala mang gawin istak apel ni ng liti. Oh. Wala istak ba niya? Kanang, pero karoon pasok na maligya na gito pasok. Kaya nga akong papato na pag yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako na padayon o pa inom
0: okay.
1: Kayo.
0: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga. No, salamat kay Gaya.
1: Makatabang yun ang BG Max, Pastor.
0: Okay.
2: Lu, nganong katakiang ka man?
3: Sakto tayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: So akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal ni no.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: talaga hinuktok mali ka diha.
1: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Nakaplas po kay aroma na eh.
6: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana ka distago, nagpalis ko duha.
5: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
6: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangul-ngul.
5: Oo.
6: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhaan. Tambal
5: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: May buntag ni mo diyan, kaibigan.
3: Good morning, Boston.
2: Good morning. Pwede ba mapailaila, Igan?
3: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatado.
2: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
3: 26, Boston.
2: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
3: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy, kaya hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katurang di Jimax, pito kabuo.
2: Imong gipatuluan?
3: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuo, ako ang isa, nasamad. Yeah, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw maglap-lap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
2: Oo.
3: Yeah, si mama, gikan mo si mama ato o sandal. Nagpalit siya o video mag isa ka grapa. Itagaan ko niya o pito ka buo. Yeah, maura to ako ang ginamin pintos doon nga ginahaplas.
2: So okay na siya? Napali na katong samad o na siya? Naulian na?
3: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
2: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
3: Dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong hihaplas sa samad.
4: Glory to DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, on siya na!
1: Happy anniversary, Lolo, Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong doha!
2: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
5: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Unsa ato igan?
9: Nakoy magulang Pastor Banga, nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduol ko dito pastor sa iya, dala kog gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
8: Unsa dai ang sakit?
9: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
8: bukol
9: sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ninig kay tanawon pastor. Ta inom na ko sag gigimak. Duha ka buok pastor.
8: Duha ka buok.
9: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di hapon ka buong pastor.
8: Yes.
9: Ala, pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
8: So, nakasalba.
9: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
8: 2 months. 2 months ka naglubog, nahigda lang.
9: Oo, naglubog ito pastor niya. Nang gamay, nagudi ang matiin.
8: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod.
9: Oo, dayo nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta na.
8: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
9: Sige pastor.
8: Get okay, left, salamat.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ang dalay ko ng Diyos. So, nakabaylaing masulti sa ato mga tipaminawan?
12: Oo, salamat sa mga naminaw garon at sa pinagi sa Minimax. Nakabato na umubag ang kusog. May isod pinagi sa tabang usab sa Ginoo sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy. Kasi nga dan tama sa mga isoon. Gamit ka mo sa Minimax. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto. Sige, salamat.
8: Salamat, Iga na. Salamat, uga glory to God.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkakas. kaon,
7: fuego blend, chili paste.
4: Pagdana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sawsawan, pwede sad isudan.
3: Sukad ka ron, matag-hamal, kaoban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang fuego blend, chili paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
8: Kinsa kanin ni Paliog?
13: Si Samuel ni sa iba, Awarag, Kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magikan sa sulod sa dalungan na murang kuwat nito sa Samad.
8: Okay.
13: Mga pastor ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinagpalang kaptura na tabangan yun o gamilagro mga kung dalungan na sige na balik-balik ang
8: okay.
13: Sakit.
8: Igan Sam, kanang nakatestify mang gaad to milabayng adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o semana nga gianto si mo sakit si mong dalungan.
13: Tungod pa to atong kwan pastor ha, February 17.
8: Uy, so mga kwan kabulan di ay upat kabulan.
13: Karon ang last nga nanggawas pastor mga kugang-kugang mga
8: sige.
13: Mga samad siguro sila alam sa dalungan na mo ang nanggawas.
8: Okay. Okay, Igan Sam, salamat kay Igan Sam sa pagtawag. Salamat kayo.
13: Salamat kayo. Pastor, God bless you all.
8: Yes, yes, salamat. O labasan, salamat sa Dios nga gigamit yung VGMAX arog maayo.
11: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong huwag? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Unsa may ato igan?
12: Ako po, testimony ang aroma.
11: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
12: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
11: Wala?
12: Oo, ang katul-aplas na mo ang aroma.
11: Salamat, sige no, salamat din kayo.

0: So Igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
1: Noel Estina.
0: Noel Estina dia sa Baganihan, Marilog District, Davao.
2: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
3: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa Nawan kay dili pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na iniigit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max ba sa atong niadtong maramag niadto ko. Karon kaloy sa Ginoo, naulian na gisa Pastor, makalakaw na siya. Tingalan na akong mama nga ligawa siya sa siya at sa siya ni adto na siya siya na naning kamot nakalakaw siya.
2: Pila siya kadlaw nga dili magka magkod atong tuwa pa siya sa Naawan.
3: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
2: sa potasyum. Ah, okay. Karon okay na siya?
3: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
2: Okay. Kinsa gani ni Oga taga-asa?
3: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
2: Salamat kay Igan, ha? Salamat.
4: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
6: Naapa di ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
7: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: Yes, akin sa di palayog.
3: Igan Best Paler ni Pastor?
2: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
3: Kalang, mag-testimony lang po sa BGMAX Beta Pastor kasi Igan apindat ng taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony pero kay dila po siya kabalo mo gamit sa
2: cellphone. Okay.
3: Pinako.
2: Yes,
3: Yang apo ko no, kalana ang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o BGMAX sa kabuo ka ilum ko nang bitimak ang iyang apo kay petis kita ospital gusto limag-limag sa kaskita diyan pagka man ato gidala da nila ospital si doktor ni iyang kunong doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyo apo di ay ma'am nga nawala naman ang iyang sakit sa diyan kay ang kain din guys doktor Pastor ang kuan kuno ni
2: appendicitis ni buto. Yes,
3: buto na daw niya natingala ang doktor nganong wala kuno maka padaot ng bata ganing buto naman ang appendicitis nga niya nga simak nga akong ipa inom do siya nga ng kuno doktor nga ay tipaminawan di ay mo sa anang radio day siya nga tipaminawan may kamimbro mami sa kaibigan mo utok doktor may gani kay painom ninyo bigimak kay kung wala pa delikado kayo ni imong apo na matay na unta ni utok ipon yung paslamat Pastor bonay yung testimony Pastor nga salamat sa Ginoo nga dunay bigimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag ko kayo kay kung wala pang bigimak singali patay na iyang apo kuno Pastor.
2: Okay, salamat kay Igan, ha? Salamat Igan Abid.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
9: 90s

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Igan Bibihilot, kamusta man?
6: Okay na, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Mag-ingras ka. Alam ko, itisimo ni Pastor Dan about sa biktima.
5: Okay, padayon.
6: Musulingan din, Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamungol, dili na makasunog. Then, ako siyang gingnan nga, paimla ka na o biktima kay Dagana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na aulian na. Then, yung gisulian, Pastor Dan, nagpalit siya biktima dire sa among sulingan. Kaya, nakutan naman ko ato o kanang kak. Ito nga akong ipapalit sa musulingan ka. Kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
5: Okay, okay.
6: Then, tuloy na Pastor Dan. Lungutan na ko sa iyong anak nga. Kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tope na iyang tope sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nagbangag naman gusto Pastor Dan. Na nag na kay iyang mga anak. Kay basin mahulog po noong cancer. At itong samad sa tope sa iyong mama. Karon galos gino Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan. Lungutan na ko pila kabukap son. Pagkisimak ang iyang nainom. So, niingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Bukaroon, maluis Ginoo, iyang mama, maayo na dyan ang iyang totoy.
5: Salamat yung kaayo from Cagayan de Oro City. Kinsa ni pala yung taga-asa?
7: Si Mark, itiling niya Pastor sa Marihapag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: O, magtisimuni ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako Pastor sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
5: Naka-arthritis.
7: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog ka-adlaw.
5: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
2: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum.
2: Tagum po.
1: Ah, sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Bigimax, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagkaumpa, nakagawas din sa ospital.
1: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang Vigimax Plus?
2: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
1: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
2: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
2: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
5: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
4: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
6: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukan ka ron, mataghamal, kaubandod ka nun ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
9: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
8: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
9: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
8: Okay.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpaulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Mihala po sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Mayong buntag, Pastor.
8: Mayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
9: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
8: Ah, okay. So, kamusta man?
9: Pil na ko nga. Gikan ka nito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
8: Oo.
9: Nga, di mulis mo itong sinugdaan, di ko kaya makatulog, kay sige magmulungon ba, sakit kayo.
8: Oo.
9: Na, mostly apahan ako, kuan, pagkagabi na, maayog nila akong pangtulog, pastor, kaya wag yun, nagmulungon ba.
8: Pila pa ka Vigimax imo na inom ato?
9: Namay, Vigimax, nasapalit na akong, kuan, mostly wala ko nakapalit na imo, kaya nakauna akong palit. Wala okay, akong kaibaw, maani ka.
8: Wipe, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungol sa mong TL?
9: Oo. Oh, asa ka, nindot na ka, pagtulog na ako.
8: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamatin ang Ginoo na yun.
9: Huwag, parang ko ha? Huwag yun, nabasin ako ng ngulungol sa gabi, ba?
8: Oo. Oh.
9: No, lugarang yun ang mayong pagtulog na ako, baka di na ako mungulso.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung aaroma ba kay ang aking tiil kay nangaugas itang kanang kuan. Tamad.
5: Naunsa tayo mo na itsamad yung tiil?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor.
5: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga kung ano?
6: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag aplasan mo ang aroma, nauga?
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
6: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
6: 5 kabuok.
5: Okay.
6: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
9: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Yes, akin sa nipaliyog ang taga-asa.
13: Ako na si Nanay Ima.
5: Yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
13: Pastor, dako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kong likod, likod katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigimak, dako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog kong ikabok ako na inom.
5: Okay, kanain mong gibati, kanain mong gibati na si mong lawas, tataod na yung nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog. Oh,
13: manon kayo, Pastor. Oh. Manon ragyo nga. Ngayon galit ko ng Pastora nga. Ikaw naman ako ni Grisun. Salamat po sa inyo, no. Kapag ulit di tayo niya, Pastor. Di siya mawa. Di palit na nga ako ni Gimak. Yan na siya. Ay, Kasus. Ang mga galit niya, ako ganyan. Sakit niya. Ay, ako banyo kayo. Ako mga bukpon. Ako ulo. Nga di ko katulog.
5: Oh, okay.
13: Kapag inyo ako, Pastor, mga upat kabuog siguro sa mainom na ako. Ako kasi pasalamat si Ginoo. Salamat na kayo kong tulog. Yan, di nagaling usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko siya akong katulog.
5: Okay. Anay, kanang imong gibati ka na ito, duga-duga na nimo na ang gibati kanang di ka katulog?
13: Duga-duga na niya, Pastor. So, dito pa ko sa kuan. Lanaw, katagalanaw mang kuna. Dito mang kuna. Pastor, ragos ako mang unang bata.
5: Ah, okay, okay.
13: Oh, nalatan rin sa kampuan.
5: Okay. So, salamat sa Ginoong. Okay ka na karon?
13: Salamat. Kayo ko sa Ginoong, God, na pagkainom na ako, Pastor. Ito, Liz, tagpila ko na, Liz, na magtigil ko. Palit ko ko, anak. Lamig yung kayo kong tulong.
5: Okay.
13: Nasa. Kinsa mo kayo na matulong, maayog yung kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na akong kabataan. Pag-inom lang ko, anak, bigimak.
5: Okay, salamat kay Nay. Salamat kay Nay.

0: bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Yes, Egan.
3: Magkasimani ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyong Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas. Limboto, di naulian. Din karon, bili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuloy kay siya panalangin nga yagid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Puebla

0: Iglesia, sa kagmahalong kadaghan sa galastuhan karon, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: O si Ato Igan, Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroon mo ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad at ang kanang kuan. Tamad.
5: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor.
5: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka antong pag-ana nako sa tagom.
6: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
6: 5 kabuok.
5: Okay.
6: 5 kabuok akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na yung tao nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
5: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
7: Ako, si Inday, nagbuyo sa Purok 3 sa Bakan, Palantalan, Maraman, Pastor.
5: Taga-Palantalan. Yes, ingat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
7: Adtong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka uma, ningon akong mana nga, ipa-check up na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay di man yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
5: Okay, oo.
7: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old ba?
5: Yes, yes, oh.
7: Sabado man ito na itabo, Pastor. Sali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa iya.
5: Okay.
7: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
5: Uy, daghan na.
7: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaming sabon-tabon.
5: Ah, okay. So, mura gwa ito masulag mananap siguro, nagidiprensya iyang mata. Naginiturok.
7: Oo.
5: Okay. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na?
7: Muna ka muna oro, Pastor.
5: Pila ka, Vigimax?
7: Tulo.
5: So, okay na karon?
7: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
5: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo kaayo sa pagtawag-usap.
8: May good news!
0: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services.
8: Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan.

0: Radio Kay Bigas.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: May good news!
9: Hello, oy, unsa koy good news!
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Ko si Teresa Ejero sa Hingog City.
13: Yes, Egan.
12: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
13: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
13: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka bitong. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
13: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
13: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
12: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita mong kong phone shop na maprendahan ako sa akong alahas, kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray, ate dahin sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Everybody line up!
4: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
4: Na, apari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s

0: RK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Ako si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang akong TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Samad.
5: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
6: Kano-kano ka na ko, Pastor.
5: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag aplasan mo ang aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
6: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
6: 5 kabuok.
5: Okay.
6: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin to.

0: Maya.
1: Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Na, apari ay na.
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: May good news!
10: Hello, oy, unsa koy good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services.
9: Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nakaplas po ka Roma na eh.
3: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
2: Okay. Duha ka Roma. Okay.
3: Hindi ako pra. Ako, nindos liyo ka. Nagunong man ito. Nangulmul.
2: Oo.
3: Salamat liyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
2: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
2: Salamat kay nai, salamat kay Gayo.
3: Salamat kayo.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: So akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: May buta ni mo diyan, kaibigan.
10: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
9: Ako kita ka San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
10: Felix Villareza.
9: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
10: Ang pasalamat ko sa Dios nga nahubundan ko na taon ng doktor na naago sila pero ibalik ang nangyayari ko siya kaya ko na.
9: Okay.
10: Kaya magiging mo na mo.
9: Salamat kay kaibigan na, salamat kay Gayo.
11: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
12: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya!
0: Sikamahal ng kadaghan sa galastuhan karo. Ingunani pa kabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Unang inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Amena, salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Maibuntag mga pinanggan at mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Domingo karon, it's Sunday mga kaigsunan. O gapit sa 24 na, aning bulan sa Mayo. O dalay ko ng Diyos tungod kay uban-uban na punta sa lang higayon sa pagpaminaw o mga pipila ka mga awiti makalangit. Og labaw sa tanan ang matamis buhing balaang pulong sa Diyos mga kaibigan. Og ako nang inaot nga sama na sa naandan, ana mo di karon nagpaabot na. Og andam na po sa pagbahan ka na kung sulod sa duha ka oras aning adlong Domingo sa pagpaminaw sa programang Pinagpalang Musika. Nga asa tumadungog ang mga awiti makalangit og ang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan. Api na po da ang mga pulong pagdasig og ang pagtibaya kaninyo kaibigan ko. Sa lahat mga dapit sa probinsya sa Bukidnon, awag mo sa mga kaibigan sa silingang mga probinsya sa Masalana del Sur, probinsya sa North Cotabato, kagdraman sa South Cotabato, maing aga sa iyong tanandira. Sa probinsya sa Maguindanao, magandang umaga po. Kamusta ang atong partner station, ang Radyo Bandira Kidapawan, kay mao na ginipaminawan diya sa North Cotabato, Maguindanao, o part sa Sultan Kudarat. Wato era bata Sultan Kudarat, itugot sa Diyos, karunga pizza 29 or pizza 30. Kabuti. Particularly diha sa Esperanza, Sultan Kudarat. May mga listeners kita diha, maibunta kanyong tanan. Diha sa Esperanza, Sultan Kudarat, maing aga sa iyong tanan dira. Sa mga karon pa nagpaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Sa atong mga viewers sa atong Facebook Live, Dan L. Evangel. Salamat di kayo sa iyong padayong pagsunod ka nato o pag-share ng atong live karon. Salamat, salamat mga igana o sa tanan nga gahatag o comment din sa atong live. Dagang, dagang salamat mga kaigsuunan, mga kaibigan. Ang diya sa Tabugan Alliance Church, Romy Kunihar, may buntaga. Tabugan Alliance Church. Naisimbahan sa Alliance diya mo Tabugan ba to o sa upper banda. Nakawalit sa ilang Thanksgiving kani adto. Oga, kaya magang Tabugan, malabihan ni Munisya, padulong ka sa bukid noon din na pumurag na i-upper po nga part. Padurong diya sa Tambubong, maayong buntag. O grabe diya sa ayop nga dili brand out. Pala kong masilip ang atong mga partner station din eh. Kahapon brand out ang 94.5. So kung brand out di, tamatong ugaroon banda diha sa Marilog District. Nga asa na paabot usap sila kanato sa itong pabisita diha, labi na kahapon mga kaibigan diha sa atong 22 diha diha sa Kantimon, diha sa Masawang. Maayong buntag o maayong papaminaw, no, ayop nga natingog ang 94.5. Anyway, so naniyang nag-signify ni kanato ang nakaukap na karoon, naguna din ang Radyo Kamayo Liang Gasurgao del Sur. O niya gisundan kini sa atong partner station sa Digo City, ang Radyo Sapol, My FM, mga kaibigan, no, may radio. Og diya usab sa GIS FM, Bugka, San Fernando, Bukidnon, og ang Power Radio, Villanueva, Misamis Oriental. Tribal FM, San Miguel, Surga del Sur, og ang Chal FM, Kabanglasan. King's Radio, Hinatuan, Surga del Sur, Barangay Radio, Bislake City, mga kaibigan. Og mo sa mga Yellow Line FM, Pangantukan Bukidnon, D1 FM, Marihatag, Surigao del Sur, og ang 102.3 Metro FM, Rosario. DXRM, Tagbina, Surigao del Sur, og ang Tiger FM, Radyo Kaibigan, Subungkugon, Misamis Oriental. Ato nga partner station diya sa Arsasan, Caguait, Surigao del Sur, ang C102.9 FM. Oh,
1: salam.
0: O bandi da makasulod sa apps, ayop nakasulod na karon ha. O kapatabot ka na to, mga kaibigan, ang Heart FM, ang radyo ko kalilangan Bukidnon. O di usab sa My FM, Kalamba, Misamis, Occidental. Shine Shine Radio, Butuan City. O di usab, mga kaibigan, sa Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. Ice FM, Wao, Lana del Sur. O gamaw sa ba ang atong partner station sa Claver, ang Claver FM, Surigao del Norte. Big Light Radio, Kibawi, Bukidnon. O gamaw sa mga kaibigan atong partner station sa Ingog City, D1F, o Real Bit Radio, Ingog City. Bliss FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. O ang 94.5 Big FM, Kapalong. Muni ato partition din sa Davao Radio Makisunan ang 94.5. Salamat din kayo, at least natiyong sila karon. Kay kapon, mga kaibigan, nagpanawag ka na ko kay Brandout. Brandout daw, at least na notify na yun ta. Kung na manawag, ato dahil masultian sila ng Brandout. So Brandout kapon ang atong partner station diya sa 94.5 Big FM Davao Region. Radyo ng Masa, Maasim. O giyosab sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Maying aga makaturan ta sa Iloilo, kapamati sa ato na bida sa Lambunaw, kamag-ingod nga banwa. Sa mga kaparintian ko dira sa Lambunaw, may maying aga. Radyo Bandira, General Santo City, o ang Metro FM, Bayugan City. Kamusta ang Radyo Bandira, Kidapawan, mga kaibigan? Malipay kong mabawaan ato unsay nagtigog ba o wala? Atong yang yun, no? Kung it's either magtigog wala, importante nga mapaybaluta, mga kaibigan. Salamat kay Radyo Bandira Junsan, and hopefully magka-signify ka ni kanato ang Radyo Bandira Kidapawan City. Nalipay ko nga ang Radyo o Metro FM Bayugan City, nag-hook up na kanato kay usan ni sa istasyon na ligsoon nga daghang kaayo o gapaminaw kay dako ang scope ni maong istasyonan diya sa Agusan del Sur. Kamusta ang Metro FM Prosperidad? O ang radyo kaibigan, lagindigan Misamis Oriental.

Salamat o Diyos sa iyong kabutihan, Arlene Cabrillas Amar o Barangay Violeta Maybuntag. Maybuntag igan na Jared Miriam Lumilang, usan sila sa Gapaloyo kanato. Salamat igan Jared ha, igan Miriam, ang iyong Diyos magkapatalangin kaninyo diya sa Barangay Violeta o ang siling usap ng barangay banda diya sa Masakop sa Malaybalay. Basakan area diya sa Apo Makuti, maibuntag kanyong tanan. Labig kang kaibigan na Ate Levi Caceres, o ba ni kaibigan Mike, kaninyong tanan diya maibuntag. O kang kaibigan Noemi, ang atong coordinator sa kaibigan karun diya. Sa barangay Apo Makuti, magkaibigan. Melba Pasgala, maibuntag. Ato ning functionary collector sa kaibigan diya sa Talisay, Ingog City. Og diya sa Libak Sultan Kudarata, Adina Bolivar, nalipay kay ko na tayo viewer, follow, I mean, naminaw sa atong Facebook Live karon, taga Libak. Hopefully, makapangita tag radio station diya. O yan na po diya sa need nga maabot ng Libak og Klamansig kung inkaso matayon tong pagtukod og istasyon na dito nga patamang usap ka na to. Diya sa need. PW Inday Lane diha sa Bukid sa Ingog City. Ah, nakadiya ka ron. Sa malay-balay ni magkaibigan. Wilma Ratonella Binudlay. Naminaw uban sa akong anak. Alfonso Baholo diha sa Indahag, Cagayan de Oro City. May buntag kanyong tanan na takaibigan nakaya diha sa Indahag. Nangandoy ko nga magkabisita unya sa atong kabiyang ni Panaw nga sakop sa Mambuaya. Nga grupo na to. Don Solion ba itong usano? Don Solion? Kaso lang ang adito kung makaya ba nato sa itong lawas unya. Last vigil unya. Mylene Alvarez, may buntag ka din mo igan Mylene. Morning pasudan, minunasad ko sa imo pulong, talagsara taon ko magkapaminaw sa imong pulong kay talagsara magkalod. Oh, yapod, no? Anyway, Mylene Alvarez, may buntag diya kanimo. Taga-asa ka napit, wabay radyo mabut diya kaninyo. Diya kang iganditi si Rodo sa Kalagutay, may buntag ka. Aog konsolasyon na boy, sir. Merci butada, duto Dulutalias. May buntag ka nimo diya kaibigan o Josephine Tenorio. Mary Rose, Rosa Mary Malagon. Diya sa Guangan, makilala North Cotabato. Farah Vigno. Diya Saudi Arabia, diya sa Riyadh. Maayong pagpaminaw. Maayong gabi ka nimo. Kaya gabi ay magkaroon diya. Maayong pagpaminaw diya sa Riyadh. Amping mo diya mga kaibigan. Kamusta mong tanan diya? Anto kaibigang Analin na makalaging uban ni Kagawad Manuel diha. Kanyong tanan diha. Kang kaibigan na Ria Daog na no, may buntag. Abad usab da ni oy si Father Jerwin may buntag. Adre, mahuga, salamat kayo sa pagkaktibong membro sa kaibigan. Cheryl Aranita Fardo diha sa Kuwait, may buntag. Og may paminaw, labis taga-bukang liwayway, Kibawi. Matutpan niya, shout out na ng taga-bukang liwayway, Kibawi.

Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Exxon, madungo kita sa 98.5 Radyo Kaibigan. O salamat kanyang tanan nga gapaminaw na mapalang Exxon ng brand out of sub dito sa itong transmitter side. Karuna, at least loud and clear kita karuna sa 98.5. Good morning to Kaibigan TC Antoto Cabilido. Carbilledo diha sa Manolo Fortitz. Anto Rosinda Pangilan, may punta ka nimo igan, yes, happy Sunday. Diya sa Malungon, Sarangani Province. Anto Glaisa Saway, diya sa Gibangay, igan na Glaisa. Mato pa niya, okay na pastor. Tingog na. Ang 98.5. Jack Estrada, may punta ka nimo, to Mariville, Dawungan. Mary Joy Kundua, Marie Rose Nalupano, o ba ni Pari Jojo, ipamingaw na kayong buutang magtiayon. Diya sa Lurayan Resort, diya sinuda. Bugnong lugar, bugnong tubig. Sa Lurayan, atong kumari-kumpari diya. Jojo Nalupano, Ann Rose Nalupano. Ani Pansoya Rama. Atong oras mag-eksoonan, 20 minutos naman di ay mag-ampo sa ta, sa di pa kita magkapadayon sa pag-atibaya kaninyo o balik sa pag-ampo karoon ng itnong amahan. Dagang salamat o Diyos. Aning lain na po ng matahong nga buntag yung maghihata ka ni kanamo. Buntag nga sa kami magkahusugod ni mong adlaw. Pinagis pag-una ka ni mo. Papasalamat ka ni mo. Pagsudong sa imong pagkamaayo. Pagmalandong sa iyong balaang presensya. Pagsimba ka ni mo diya sa Espiritu Kamaduoran. Samtang kay magpaminaw o mga awit yung makalangit o sa iyong balaang pulong din sa programang pinagpalang musika. Salamat kayo noo nga mabati kinimang programa sa mga dapit karon pinagi sila lang mga radio stations. Nga asa na coke up kinimang programa. Akong og salamat sa tanan usab nga ga-follow, ga-paminaw sa Facebook Live. O bisan pa sa mga bagong naminaw karon, dagang salamat to Dios. O karon buot na ko itugyan kanimo ang tanan. Anda kami tuod gibuot kan namo simbahon. O kamalandungan ang imong balaang pulong. Anya kami tungod kasi lang higayon buot kayo mamina o minsagi kan kanimo pinagi sa mga lawiton o siyang balaang pulong. Ako pag-ampo lamang Ginoo nga maandam kaming tanan. O kaanda magpaubos mong kagalingon sa pagdawat sa mga pagtulunan nga imong buot ipabot ka ni kanamo Ginoo. O banaan ni mga pagbadlong, mga pagtulid sa mong kinabuhi. O salamat tungod gigawas nun kami kanunay matagkadlawan sa pagpamina o minsagi kan kanimo. Gikas lang mga dapit. Di lamang din isulod sa Pilipinas apan bisan pas gawa sa nasod. Na diya sa Kuwait, na diya sa Riyadh, Saudi Arabia. O mga dapit diya sa Middle East. Salamat o Diyos kanila. Nagubahan ka na ko kanunay ni mga programa pinagpala musika. Nga bisan tuod, tingtulog na hangad to kanila. Apan salamat ang sila nagtukao arulog ito ko ubanan ni ining maong programa. Live nga naminaw ni mga oras. Salamat Lord, og ako pag-ampo. Na ang imong balang Espiritu Santo. Diyos Espiritu Santo. Magay magalihok o magpamuhat sa umatag kinabuhi. Aro pagligoon ka na mo. O pag-andam ka na mo sa mga posibleng pangitabo sa mong kinabuhi. Akong Diyos. Og ang pagligon ka namong tanan, labi na sa panahon sa mga hagit. Bangko na mo, Diyos, ang imong mga pagligon ka namo. Salamat makaya na mo ang tanan kay ikaw ang Diyos, ana ama na mong kauban. Og tungod sa mong grasya o kaluoy, akong Diyod nagtuo, nga ka na amurag yung malagpasan. Dili tungod ka na mo, apan tungod sa mong grasya. O gahom nga mo ay nagaligon ka namo sa panahon o nagatabang ka namo, O Diyos. Salamat Ginoo.
Panalipti man sa kanamo ni mga orasa. Uban kanamo ng gabihay ni mga orasa, panalipti o Dios. Ilikas ng mata sa kadautan. Ginoo, kanimo kinamong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong ginoog maluluwas gampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

Amen, di kanin mo o Diyos, wala na'y pangitaon pa. 25 minutos makalipas ang alas 4, may buntag di akang kaibigang Jose Taburada Serondo. Egan Jose, may buntag di kanin mo, ato ni Mabtikong koordinator sa kaibigan diya sa Barangay Bismarck. Kamusta man, Egan Jose? Napabasipling karun sa Batangan, may buntag di akang

Amen, a glory to God. How great thou art. Pagkataong nga awit yung soon. Nga sa amas gusul, di kanunay karaan na kinakanta, pero grabe ka fresco, ka powerful ang mga minsay sa kanta. Ako ang inaw, tingsoon, samta na minaw ka, ibalandungan ni mo ang presensya sa Dios, ngalaming gamanan sa tanan. Glory to God, atong oras karon igsoon, 31 minutos na makalipas ang alas 4. At ang iyang balang pulong sa Diyos. Importante ang kabahin sa itong programa. Igsoon ang numero nga asa mo pwede magkapabutog minsay. Mga pre-request uban pa, mahinungdan ng mga minsay. Mga numero nga 09-27-71-12-12-12. 09-27-71-12-12-12. Malipay kay ko igsoon nga masayra nga minaw ka. Bosa igsoon. Text kanik sa atong mirong akong gihatag.

Kaibigang Josephine Delia, always good me, nagpaminaw sa pinagpala musika. Salamat igayo. Morga since 2020 pa. Salamat igan Josephine Delia, og mausap ka igan Wilma Sintia Linyan Sevilla. Salamat igayo. Ana Vlogger Nils Loves. Anjin Salas, wow, amen, how great thou art. Maing aga si mo kaibigang Jin Salas dira sa Banwasang Mulang, North Cotabato. Felix Tumada, sarte usab dira sa New Corellia. Maing buntag dira sa Davao del Norte. Fernanda Lingo. Og dira kang kagawad Orlando Caristia. Yes, apisan din sa kanilang kagawad. Diyan ni sa barangay na Baliwa. Noon ni Pinardadap o Malaybalay City, Ana Liti Lidisma. Diyan sa Kibatang Don Carlos. Delia Onlaw Tabian sa Buero. Buena Vista, Baungon, Bukid Nona, may bunta diya kayo taga Baungon. Labi na kang Pastor Ariel. Ikson, atong atangan ang balang pulong sa Diyos.

watching her in Saudi Arabia. Ilok subo gibasan wala man dayon. Anyway, salamat kayo na minal diya karun Saudi Arabia. Rosalina Bailomo nalindunga o Madyala. Matod pa niya ako di ay si Junalin Oklao Pastor Kanay Gyod, nagapabati sa pinagpala musika bago ko matulog. So dito ni sa gawa sa nasod, labi di sa Middle East. Roslyn Labadora Campos usab diya Saudi Arabia, maayong pagpaminaw diya sa Riyadh. Salamat di kayo. Evelyn Gargar Amalio diya sa Cebu City, and Jocelyn Barbona. Salamat sa iyong pagpaminaw sa program Pinagpala Musika ug Albing Urbina. Matod pa niya, pasulan kong okay ra gyud among signal sa Wi-Fi, always gyud gapaminaw. Ginakunik ko pa sa speaker para tanan namong silingan makabati. Ganikang igan Albing Urbina, mabingaw nga dapit niya sa Bakusanon, maayong buntag, mabugnang lugar. Bakusanon, Pangantukan, Bukid Noon. Cecil Ginila, may buntag ka nimo. Pastor Paampo ko sa kong asawa nga na ay balatian diri sa Bukid Noon. Isigan, may buntag diya ka nimo. Gubardanyas usab ang Cecil Ginila. Gubardanyas diya sa Matina, Biao, Tugbok City, Tugbok District. Salamat ni kay Igana, taga Matina, Davao. Matina Biao, Tugbuka District, Gubara Danyasa. Anto Kozolaiso na Boiser. Edita Roble, diya sa mga goy. Ato ning staff sa atong kaibigan diya. Iksoon, ang balaampulong sa Diyos, may munta diya Igana, Isera Gamalo. Diha sa Pangantukan, yas poblasyon, kamusta mong tanan diha? Labigid sa mga Astilio family, igan binbot, igan natis, iang kapika sa kinabuhi. Kanyong tanan diha sa poblasyon, nga itong mga kaibigan, may buntag. Pinangulan diha ni kaibigan Isira Gamalo. Ang balaampulong sa Diyos, mga kaibigan, itong pagkabasahon karon. Makita kini sa libro sa unang Korinto, Kapitulo 9, mga kaigsuunan. Ato nga tanawon kini siya nga parte sa balaampulong sa Diyos. Nga asa, ato tanawon kini nga nagaingon. Makaigsuunan kung imo gini siya nga tanawon pag-ayo. Ato kitanawon sa topiko nga nagaingon, Thanksgiving leads to a life of generosity and worship. Ang mga pagpasalamat sa Diyos. Igsoon, mauning magresulta kini siya o kinabuhing may natagon o mga pagsimba, pagdahig nga to sa Ginoo. Mauning atong pabalandungan karon. Ikaduang Korinto, Kapitulo 9, Bersikulo 12 o 13. May atong pagbasaon para sa atong nubong pabalandung ng tagnas kamuntagon mga kaibigan.

panalangin nga atong naangkon gikan sa Dios. Diigid maihapa. Pero kung imong tanaw ng paborag yata sa Diyos kanimo, iso pagkada ko, iya kitang giluwas sa posibleng kamatayon. Kung imong tanaw ang Psalms 103, iso on, iya kitang giayos ng mga balatian, although uban ka na to, abagida, totally maayo, pero by sa pagtuig, iso on, tuoy nga ikaw giayo na sa Diyos. O niya, iya gipasayo itong mga sala, para ka na ko, iso, dako ng panalangin, kanang kapasayluan sa itong mga sala. O niya, ang pagluwas niya ka nato, gikan sa peligro sa kamatayon. Naman na makita sa Psalms 103. Kanang tanan mga panalangin na ito na angkon gikan sa Diyos o tungod ni Ana, mga kami magsunan, atong daigon ang Ginoo o pasalamatan. Susmon ko, kung ang Diyos nag-challenge ka nis paghatag aron ang mga tao magpasalamat o magdaig sa Diyos. Por iso, ikaw usab nga nakaangkon og panalangin, dili ang tawo nga gigamit sa Dios aron ikaw makaangkon sa panalangin. Imong pasalamatan og daigon kung dili ang buhi nga Dios nga moy tinubdan sa tanan Ginoo Kristo may atong daigon og pasalamatan mga kaibigan. Nawaning adlaw Domingo. Ako nagtodi maginato matukib ang pagkamaayo sa Diyos ay ang gasa. Engon sa Bisul Kenzi Busa, magpasalamat kita sa Diyos tungod sa iyang gasa kanato nga dili matukib. Biyan misyur. Ang mga pabor, panalangin, both spiritual and material, nagyata sa Diyos kanato. Dili matukib, dili masukod. Ang ato lang, mao ang pagpasalamat nga to kaniya. So, usbon ko, in verse 15, nag-ingon, Busa, therefore, magpasalamat kita sa Dios tungod sa iyang gasa, kanato nga dili gayod matukib. Og tungod ni maong pagpasalamat, adlan Domingo karunig zoon, panagkamuti uban sa grasya sa Dios nga makatug simbahan aron kauban sa sika tumutuo makapasalamat kita makadayeg sa Dios. Ato kita kag nga corporate worship. Iniusang panagsimba panagtapok. Og sa uban nga dili gyud kay makaadto gumikan sa mga kulian sa lawas. At least pinagi sa program pinagpala musika makaimo kas pagsimba sa Ginoo. So ang pagpasalamat sa Diyos igsoon, mo ang pagdaig ug adto kaniya. Ikaduwa, ang atong paghalad usa kana pamaagi sa pagpasalamat usab sa Ginoo pagsimba ngadto kaniya. Mao kay imong tan-aon ang Korinto, natudlo kini siya sa pagtabang o paghatag sa usa ka malipayong paghatag sumala sa atong makaya. Dili pinugsanay, matud pa dinhi, yung basahon gyud ang Korinto. Ang paghalad, pagtabang, paghatag para sa braton sa Diyos. Osbon ko, ang taong nasayod nga siya nakaangkon og panalangin sa Diyos, di kapunggan usab sa pagpasalamat sa Diyos. O ang taong mapanipay mapasalamaton sa Diyos, di kapunggan nga muhatag para usab sa kaymayaan sa Diyos. Nadalay ko ng Ginoo, magkaigsoon, magkaibigan. Ika na yung membro sa kaibigan, tunununao na kanang atong ginahatag dili para sa tao, although ato man ginang itunol sa mga namatyan. Pero tunununao na itong ibuhat, dili lang ni para sa tao, apan para sa Dios. Huwag ato naghihimo, aron dili lamang sila matabangan, aron pinaagi sa atong mga tabang o sa inyong mga tabang. Dagan mga tao unya ang magasimba o magadayag sa Dios. Tungod sa panahon silang kalisod. Ikaw gigamit sa Diyos instrumento. Aron ang ilang kabugat, mugang gaan mga kaibigan magigsuunan ko. So padayon lang yod sa pagtabang o padayon sa pagpasalamat sa Diyos pagdahig kaniya kay kausap mismo nakangkod o pabor gikan sa Ginoo. O sa ni Ana, mo ang pabor sa kinabuhi nga hangtod karon buhi pa kita mga kaigsuunan, mga kaibigan ko. Now, salamat sa Diyos. Dalay ko ng Ginoo at tangi ang ato mapag-ampo
mga kaigsoon na

0: God loves a cheerful and generous giver. When we bless others sincerely, we not only help people but also bring glory and thanksgiving to God. Truly reminded that everything we have comes from, truly reminded that everything we have comes from Him. Amen. May buntag kayo mo Sistina o gimin gigayo. Salamat sa Diyos sa mensahe. Sa'yo. Tinod yo da na pastor mas nindot bation nga kita makatabang pampo ko pastor. Ikalibanga ko sakit akong tiyan. Ngunta mawala ning akong gibati. Iganid na magduwa sa lantang Valencia Bohol. Yes iganid na. Pasudan patabang kog nimo aning akong problema. Tulo naka sana tulo kadi di kay ako masabtan no? Ang akong naabsinan pastor kay pailisan na pod ning niya sa akong diog murag siguro buti pa sabot murag ka dialysis mo guni si Igan Bibing no? Abunda tulo na iyang namisig son tungod kay murag na dapat ilisan ngawa pa may ilisan loy pod ah. Kapon, nag-text na ako igsoon nga galdergog dialysis. Nya pastor, patabang ko pastor, kay duwa na kasimana, wakinom sa kong tambal. Mao nga gahangos na kayo ko. Loy pod. Nya ugma, magpa-dialysis na pod ko ugma. Loy gud pod, loy. How I wish nga makatabang ta. Pero saon man, sa kadaghan nga kapag-tabang na ito igsoon. O nya, po tayong saktong resource. I mean, di po inapatong resources na po tayong mga priorities nga ginabayaran sa Masnong Radio Program. Kaya nalipay lang po kong ang uban, nagkatabang ka na to para kita padayon sa mga bulato na gihatag sa Diyos. No? Salamat niya sa katanggap pangayo kasubugin na ako igsoon nga. Sa karon ampo ragyod, no? Ang akog yung mahimo para ninyo. Katabang ta ginagmay sa uban, gaduol ka na to. Pero kita mismo po na kinalagtabang para sa bulaton sa Ginoo. So, usay na imuhatag na to ato po nang bahina ng uban. Pero di kitig soon enough kay daganta mga tabangan nun o daganta bayroon nun. Na po nag-text na ako kapatabang kay namatay iyang amahan. Ang kasing gahilak igsoon. Nawa tayo katabang. Mauna nga akong gangyo. Apil ta sa kaibigan. Tabang ta. Ginagmay rabitaw. Para pag naay mo panos o panimalaigsoon, at least di ikay na magkalisod, kay naghan o sab mo tabang. Kaya akong gingon, kung kabalo ka mo tabang karon ugma makalaom kita pag naay panginanglan. Lagi mga tao mo tabang na to. Rose Flores Castellano. Good morning sa dekan mo, Igana. Vlogger Nils Labs. Amen. Og amen. Glory to God. Matod pa niya. Raquel Sabuero, may buntag ka nimo. Og Emilita, Nana Emilita Librando, may buntag na. Morning, Pastor. Happy Sunday. Pastor, paampo ko. Maulian na akong ubo aron makasimba ko. Naminawra ko, pinagpalang musika kada buntag, Pastor. Salamat sa Diyos. Nga na ay pinagpalang musika nga among gipaminawan. Matagbuntag. Nga maoy, nagadasig ka na to, Pastor. Glory to God, may buntag nanay Emilita Librando tong kauban sa AMCC Valencia. Eksundi matukib ang panalangin sa Diyos. Dili kabayran.
1: Pasalamatan ko karon.

Minang kinabu ikaw ihalat ko kanimo dili kabayaran. Igsoon sa diba ko magampo, ako lang na ipabot kining panawagan sa pagtabang para sa grupo sa kaibigan na isakop sa grupo sa Bukidnon. Alang sa karong panagpaminaw, yung mga katingalaan ning atong pagtawag sa pagtabang mga kaibigan na para lang ni sa mga membro sa kaibigan ng atong gimugna ng grupo, mag-trisi na katuig ang milabay. O sa atong membership commitment mo ang pagtabang o galing na rin kaubang mo panaw. Kaubang aktibong membro. Usbon ko, kaubang aktibong membro. Sa atong commitment, sa matag pangalan ng atong ipabot din ni Igsoon, ng atong ipanawagan mo, atag na tag 5 pesos. O kasagaran matag Domingo, tulo ka pangalan ng atong madungog din ni Lactud Sulti, tulo ka 5 ang atong ihatag. Ang tulo ka 5 may atong benbenon para ito itabang magkaibigan sa mga nipanaw. So, halos matag Domingo, tulo ang atong pangayoon, tulo ka 5. Pero ang atong itabangan, tag 20. Kabuok ang atong itabangan. As of yesterday, pizza 23 magigsunan, adunay 58 na kamamimbro sa kaibigan ang nipanaw. 58 na ang nipanaw. Oban ani ato nagipang tabangan o napatay pipilang matabangan o fall. O tungod ni ini, ako ning ipanawagan nga ang pagtabang para patayon pa gito ang makatabang sa uban. So paliyog, ilista kini maong pangalan. Nagidad kini og 54. Og nipanaw kini magigsuunan gumikan sa kanang breast cancer. 54 pang edad mga kaigsuunan ko, mga kaibigan. O kini taga Osminya Dangkagan. Sayang wa ako dito, bisita unta ko. Wa ako atong Friday. Last vigil tong Friday. Nangandoy unta ko magkabisita. Pero ato nang natunol ang fall ng hinabang. Namembro kinisulod sa unom katuig o upat kabulan. Taga Osminya Dangkagan, Jennifer Marilyn Gomez. Jennifer Marilyn Gomez. Osminya Dangkagan. Masubon ko din pa na gumikan sa breast cancer. Lain pang nipanaw ang atong tabangan, mga kaibigan magigsunan. Nagidad kini og 74. O guman nakatabang sa 11 katuig og 5 kabulan. Usa sa mga unang membro sa maong dapit. Diya sa Lilingayon, Valencia City. Nasa Pro 4 Lilingayon ang puloyanan ani. Kaibigang Vicente Pilipinas Jr. Vicente Pilipinas Jr. Lilingayon, Valencia City.

o kalapusan nga ito'y panawagan para sa Bukidnon. Kinigso na edad o gasay sintay noybe. Nakatabang kiniog 11 katuig 8 kabulan. O nagyapong membro, usas mga unang membro diha sa Nyo Nungnungan Don Carlos. Murag masimag ni, no? Nyo Nungnungan. Ang pangalan, Julita Paling. Julita Paling, nagedad kini oga 69. Ato dabangan magkisuon na magkibigan. Julita Paling. Nyo Nungnungan Don Carlos. So tulo atong gipanawagan igsuon taga Nungnungan Don Carlos, Julita Paling. Then ang tagalilingayon Vicente Filipinas Jr. Lilingayon Valencia. O taga Osminya Dangkagan, Jennifer Gomez. Jennifer Gomez taga Osminya Dangkagan. So tulo kasing ko ang atong gipangayo mga igan ko para na sa atong grupo sa Bukidnon. Waapil ang dili membro sa kaibigan na nga dili taga Bukidnon kada mo tay grupo sa bang lugar igsoon sa Masat Cotabato o diya sa Ingoog City. Naputay Surigao nga mga membro sa kaibigan nato diha. No? Sila rapod ang gatilabangay mga ibigan ko. O diya sa Surigao del Sur, attention Surigao del Sur. Naputay ni Panaw di atutabangan. We appeal ang Bukidnon na niya para lang ni Staga Surigao del Sur. Namimbro kinisulod sa tulo katuig.

O gini taga-saka hinatuan. Tulo ka tuig kung si kabulan. So mag-upat ni siya ka tuig nga na membro. O sa kaktibong membro. Osbon ko. Sa ka aktibong membro namatay gumikan sa pneumonia kini taga-saka hinatuan Surga de Lusura Villamor Bugal. Villamor Bugal para ni Surga de Lusura way apilang bukid nun kay sila na po katilabangay dito Surga de Lusura nga namin sa radio program gikan diha sa Marihatag Lianga Barubo hinatuan Bislig City na apoy tagalingig ng mga membro sa kaibigan. Hatagtaan eh. Diya, sa sorry ka tungkol kaya kay Dagan, 10 ang atong ginapangayo diya. So 10 pesos, hata ta 10 pesos para itong itabang kining maong pamilya sa itong kaibigan ni Panaw, Villamor Bugal. Masbun ko para ni Sorga del Soro, apil ang bukid nun. Mga kaibigan, mas nindo na kita yung mutabang kaysa kita mawag itabangan. Bawas ay kalipay, igsoon ngayon mong papir, marugay ang pagtabang. Kung saan mong hinabang, kung naay mo panaw sa minal sa kinabuhi. Balagwa tay madawa tayong hinabang, sige na tagtabang. Importante mga buhi patang tanan. Pero di ipod kalikayan, igsoon, mabutang adlaw, nga kita na po yung maoy tabangan. Sa adlaw nga wagin na to, dahuma. Kahit agamang ni panaw nga kalit, o guwagin taon, yod. Halos di kayo makatuang uban. Pero saon man. Napoy mga nipanaw igsoon pero ang problema kay nakaundang. Mogi na isubo. Kato nakaundang. O niya nipanaw. Di tawatag ng panahon, busa igsoon samtang buhay patatabang ta, tabang ta. Kay makalao mo nga diin masayang yung gitabang kay ato nang ginatabang. Bisag piso ay mo agi ni sa ako ah. Diretso ni sa kolektor, ang diretso sa opisina, tagaan silang resibo. Di na atay treasurer, na atay auditor. Galibagway pa lang ang Board of Trustee, nag-approve kitang aduna po tayo gawas atong internal auditor. Na po'y external auditor, tagagawas nga mahimo audit usap ka na to. Mga ato po nag-approvehan sa atong Board of Trustee. So magkalao mo nga itong yampingan ang 5 ngayong gihatag o di asurigaw ang 10 ngayong gihatag. At ang patikamutan nga maghatag dahil tati madugay, ihatag siyong kolektor. Tulo ka 5 diha sa Bukidnon o sa ka 10 diha sa Surigao del Sur. Lahi po atong grupo sa Ingoog, mga kaibigan. Atong oras karon 21 minutos makalipas alas 5 o banay ko sa pag-ampo, mga kaibigan. Langit to nang amahan, daghang salamat o Diyos yung balaang pulong nga imong gipabot nga ni kanamo. Ang tinudigin matukib ang mabutang nga mong naangkon gikan kanimo. Huwag tungod di ini. Mapasalamaton kami diya kanimo sa tanan nga mapabor o panalangin mong gihatag ni kanamo. Huwag tungod po sa imong panalangin kanamo nga di matukib. Malipay usab kami nga mutabang at usuban o muhalad para kanimo o para sa mong bulaton. Aron pala yung mapalapdan ang imong ginarian din sa kalibutan. O yung pangalan, kalunay mapasidungkan. Madayig o mapasalamatan. Tabangi kami o Diyos, nga ang gugma sa pagtabang padayon nga manakan na mo. Aron dili lamang kami makatabang sa uban na para rundagan usab ang magadayig o magpasalamat kanimo Ginoo. Dagan ang mapaduol diya kanimo. Pinagi sa tabang, labi na gyud, gamit ang grupo sa kaibigan. Salamat Lord sa tanan, o dalaygon ka sa ulang katapusan. O karta kong itugyan kayo mo ang tanan, ikaw mag-inasayod sa mga pre-request magkisuunan. O ba na nasa ospital ka ron, nagkinanglan sa imo mga tabang. Labi na gyud sa ilang mga panginanglan, pagpalit o mga resita, ban ani kina na mo gawas at hindi magagawas kay way pang bayad. Lord, ang pag-ampo itagbo lang ikinalan sa mong kaibulo ang pamagi.
uban nakinalan sa mga pagtandog aron maangkon ang kumpletong kaayuhan. Lord, ikaw nakaila kanila. Kung asa man sila ni mga orasa, kung kinsa man sila o Diyos, imo sila nailan. Nakinalan sa mga pagtandog, ipabati o Diyos imong milagro o maangkon nila ang kaayuhan. Manaman sa ospital o na silang puloy-anan. Lord, your divine touch, ilagay mo si nati karon. Ayaw sila Ginoo. O nga among taong panginalan, matagbo sa pangalan Jesu Kristo. Lord, karong adlaw, salamat kay adlaw Domingo dan kanamo anay ni usap padagsimba. Lord, ako pagampo. Tabangit kami maangko namong kadaog at uban kanamo murag adunay ni batig kaluya sa lawas. Uban kanamo na mga problema, Lord. Ako pagampo, di ka na mahimong babaga. Inon ni hatag namong kadaugan aron makatog simbahan sa pagsimba kanimo sa espetong kamatuoran kauban sa mga kaubanan simbahan. Itagbo ang kinalan sa uban na kinalan pamamasay o pamfuel sila motor sila sa kanan. Ako pagampo, Lord, nga unta, di na mo ikasayang ang paggasto palanggin makatog simbahan. Uban sa pagtuong ikarapod ang Diyos na tinubdan sa tanan mo ay magpatagbo sa namong kinalan. Salamat, Lord. Tabangi ang tanang mga alagad kaabag sa laing kapilya karon. Salamat sa kinabuhi sa mga alagad kaabag. Uway mga sweldo apat ang nadiyat na muhata. Ang langit nung kaalaman na kanila, pagdiyog mo na kanila, o kaligon sa lawas mo na kanila. Mausap ginus ng mga kapari, ano mga pastors ni mga orasa, ang adlaw ay mong gamiton. Lord, ako pagampo. Sa gihapon, Diyos, may panglawas na kanila, ang mga pagdiyog, Ginoo, kaalam langit nun. Manaka nila kanamong yung mga alagad, Ginoo. Lord, salamat. Bantay kami kung adlawa sa mga lakaw, mga biyay. Analipdi, Ginoo, matag-usa kanamo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord, ilikay kami ng matang, kami ng matang sa kadautan. Sama sa disgrasya, dautang tuyo, sama dautang tao. Ipalayo kami, Ginoo. Tabunik kami kano yam sa imong amili nga dugo. Arway gahom ang kaaway ng mamalampuson nga ni kanamo. Lord, paday ko nagampo para sa nasod Pilipinas. Lord, take full control, O Diyos, o padayin ka magapamuhat. Ako nagtuo ang destiny sa mong nasod na aso magkamot. Lord, kaloy ay kaming tanan. Kaloy ay ang nasod Pilipinas. Mamuhat ka sa nasod Pilipinas, Ginoo. Labi na sa kinabuhi sa mga lideris. Among gibadlong espiritu sa korupsyon. Sa pangalan ni Jesus. Salamat, Ginoo. Kaya mo ginamong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong ginumaluluwas. Amen.

0: Mena tinubdan ning tanan. O sa kabataw mga awit igsoon, ang Diyos may tinubdan sa tanan. Busa sa atong tanang panginanglan, ato lamang isaling ato kaniya mga kaibigan ko. Good morning, Pastor Dan from Tagum City. Salamat kaibigang Ani Jose. Salamat sa paminaw sa programang pinagpala mo si ka.
1: Ang krus ay lang.
0: Glory to God. Alagad Lord, Narch Layawon, pagkalami gayot sa kanta nga dili kabayaran. Bitaw no.
1: Sa matag lakang.
0: Ang mga minsay sa kanta pertinindota kayo.
1: Ato kabisan liso.
0: Yes, amen o gamin pasudan sa pulong sa Dios sinuod gyud nga dapat ang atong pagpaningkamot dili lang para sa atong kagalingon, kung dili para pod sa uban. Amen. From Judalyn Layawon, ang kapikas ni Alagad Nards. Dahil si Pasili, may buntad ya kanimo. Anto Alexis Jovetan Lion. Or Igan Maria Lostinio Tan Lion. Robicento, may buntag. Salamat di kayo sa imong tabang para sa bloton sa Diyos, Igan Robicento. The Lord will bless you more, Igan Robicento. Bantayan ka sa Diyos o pagpadayin kanyang panalanginan. Teresita, Britannia, Disin, kaibigang kapitana, di sa barangay Katumbalo, may buntag ni mo, Kapa. Salamat di kayo, Kapa. Sa tanan, nga tabang nimo para sa grupo sa kaibigan. Ay buntag ka nimo. Kapitana, Teresita, Britannia, Disin. Sa mga Britannia diha sa Katumbalo, may buntag. Bernardina Ogis. Anto Tata Fifuntihon.

0: Amen, okay, men, sa manindot nga minsay, nga imong gipaambit ka lang mapasudan ning sayo sa kabuntagon, nga makatabang kita sa uban, nga malipayon, bisan o gidagmay lang. Yes, amen, may buntag ni mo, Mami Ami Romero of Jinsan, uban sa iyong mga buuta, mga anak ko sab. Salamat, Mami Ami, sa iyong kanunay pagsunod sa programang Pinagpala Musika o kanunay nga naimong panalangin yun, no? Nga niusap ka na to. Nanay Ami Romero o Bajin saan? Elena Kanakana Kanay, Barangay Malabod, Malungon, Sarangani Province. Salamat kayo. Yoli Dagoplo Galacio and Mi Dayaon Lucas, Nelda Dayamura,
1: tuloy na umaagos
0: Nining Toto,
1: bawat hakbang
0: Albing Urbina, Fieroas, thank you for listening.
1: Pinili mong magpatuloy kahit
0: blessed Sunday morning, Pasudan. Dalay ko ng Diyos. Yes, may punta ka din mo, Igan, Cheryl Joy Monte 7.

Bigat na lang sa ipasili. Ang Rosinda Pangilan. Ikaw ang aking kaligtas. Pastora Erna Pitis Vero, may buntag ka mo Pastora Erna. O ba ni Pastor Vero? Nadapa, bumangon pa rin. Vlogger Nels Labs and Raquel Sabuero. Ang krus na Lucita Aligato, Tuban. Thank you for listening. Tuban Silvidad. Langlang Asis Colintas. And Grace Asaway. Iganlisa Avilia Sabas. May buta Iganlisa.

May buntag diya sa lurugan, kilangi lurugan, 10:05. Labi diya kawigan ni Is Oscar Marban. Salamat sa pamina, sa mga pinagpalang musika biya Oscar Marban. Dahil sa'yo Freely Tampos, Kainday Taoto. Watching from Kabanglasan, may buntag diya kanito Kabanglasan. Naminaw sa Chill FM, kayong tanay may buntag. Labi diya ka sa mga Villanueva family o David family. Kayong tanay.

Og salamat din kayo sa lamiang litso manok di asawao na ibran sa Banisilan og sa Lawagan, Quezon. Adlang Domingo Corduman, simbaigsoon, hapit mo sa mga litso na nasibog litso manok na lang tibog pamilya. Panghaol mo dito kay lamit ng init pa kayo. Kay naapoy kananan ang sibog litso manok. Og kalilangan atangan ninyo ha. Atangan ang hapit na nga pagbukas sa laing brands o sa unang brands diya sa kalilangan. Sa sibog litso manok nga gipinahigayon kay kaibigan Diding Sibog, ang lami ang litso manok kapit na. Mahimong available diya sa lungsod sa Kalilangan, Bukidnon. Sistina Bautista, salamat din kaayo. Kaibigang Bitor ang Black Lumiston, kaibigang Alma Lutrago, kagawad Mayang De Villieres, kagawad din Natanggalyo. Nelson Dolo diya sa Filibayugan, salamat din kay Iga Nelson. MCC Sungko, salamat ikayo. O gabi sampa sa mga kaibigan sa Kolosian o kaibigan sa Sungko. Federation Officer sa kaibigan sa Lungsod ng Lantapan, salamat kayo pinangulan ni Igan Hill. Salamat Igan Hill. Ang atong Federation President sa kaibigan sa Lungsod ng Lantapan.

Iganji Lord Rosalinda, pwede ko pa ampo. Yes, Iganji Lord. Ginong Diyos, maguban ka nimo, magatabang ka nimo. Alin Gabriel Samar and Analuna Bailin Okat og Wilma Baktong diya sa Dansolion City o may buntag kanyang tanan diya. Biyaya mo'y sapat. Lordy Seraspi Balagusa, may buntag ka ni Maiga.

0: personally ados
1: sa iyong presence.
0: Ay pastor, maimbuntag, maimbuntag sa bukain mo kabi ang Rosalie.
1: Binubuo.
0: Nanay Perle, istorya na ay salamat sa iyong bulig para sa braton sa Diyos. Ang inong Diyos magapadayon sa pagpanalangin kanin mo, Nanay Perle, istorya o maray-maray. Apil usap kang Nanay Rosalie Orbis, may buntag Nanay Rosalie. O ikatong taga-baongon, na-text na ito, muragwa na magka-follow-up og text na ito, no? Narbatoy sa ad si Nanay Perle nga iyang tabangan niya, si Igan Alma Lutrago po da. Katong maglisod ng bayad sa iyang kaibigan kay malag ito, masakit na sila. Amalia Patulili, maimbuntag di Aski Dapawan. Thank God, salamat sa Diyos kay tingog na gayod ang Radyo Bandira Kidapawan. Ay salamat sa Ginoo. Taga Kidapawan City, Amalia Patulili. Tingog na gayod sulti-sulti. Wa magtingog sa pila kabuntag igan. Kay matod pa tingog na gayod. Kahapon, brand out daw kahapon diya mo magtingog. Kaso lang, ang ingon nga magsimana na kuno. Pastor, paabot minimo unya sa indahag. Di ka kusyor, iganjian ba? Di ka kusyor. Mylene Alvarez. Good day ko sa ako magulang nga si Alma Alvarez. Happy birthday! Balag walay handa, importanteng walay gibati. Salamat sa pagbasa pa, Sudan.
1: Sa akong pagmata
0: kani sa imbasugong no. Mylene Alvarez, happy birthday kang Alma Alvarez. Bakod na magkabiga itong oras karon, 44 minutos makalipas alas 5 sa ato magkabigan diyan ka naminaw karon. Dapat malipayon tantanan sa pagtabang ato sa uban sa ato mga pinanggang mga functionaries. Welcome the ice sa ato mga bagong membro diha sa Linabo nga ni appeal kahapon. Og salamat sa mga functionaries po sa Valencia nga ni tambong sa meeting kahapon. Walang ho kahapon kay na ako'y meeting din ni sa Davao.

Askal, edita sa Losar, maayong pagpaminaw ug may buntag diha kaninyo. Asbon ko, bakod na mga kaibigan. Maayong buntag, pasudan pa ang poko sa akong ulo, Pastor Inig Barog. Malipong ko ang nag-text Mariano. Igan Mariano, basit taas kang BP, pa-check up. Ang nag-health center, pa-check up sa imong BP. Or pa-BP ka. Maayong buntag, pasudan. Dugay man nag-open ang Big FM, June Kumiling. Uy, dugan di ay. Sa oras nag-tingog, kaibigang June. Sa'yo man ito sa signify ganiya. Pasudan, naminaw ko sa pinagpalang musika. Kusog mo diri sa Diwalwal. Oh, listener ni sa Big FM. Oh, Diwalwal. Pasudan, morning. Always may tigpaminawan sa Balaanon Pulong. Ay mong ginapadayag sa mga katawan. Pasudan, o great na ko ang akong mga silingan. Terso Saripa og Antahay gawan family og pasudan patabang kog ampo sa taliwala sa kapit o sa panginanglan walay lain igang marigrasya gawahan diri sa kulayanan lirungan talakaga kaulayanan may buntag na kaulayanan lirungan talakaga Tito Bluriga may buntag igan Tito. Amen, Diyod sa pulong sa Diyos karong buntaga. Right after sa programa Igsoon, mubihay din ko ulig bukid nun kay magapasko sa panimbaon karon dito. Malit lang ko, pero mapasgi ko. Itugot sa Diyos, ha? Kahit di ko na-broadcast karon sa Davao. Uli unta, may gabi human sa meeting. Yung naguli si Atorne o si Rari Sitor, una sila guli. Kayong nako kung muli ko, niya kadlawang kung muli, maabot ba si ko ka programa kay kapoy na kayo. So yung nako, maniguro ko mga programa, ugma na lang kuli uman sa programa. So, right after this programming zone, biyay ko, tubukin noon. Ising sa umpil, may buntag. Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo. Mga grasya sa ulan nga among gikinanglan. Salamat, Ginoo, sa maayong panglawas. Taas kinabuhi ang Ginoo maoy pinakauna tibuok kinabuhi. Sulod sa 13 katuig, no, naminaw no, sa programang pinagpala musika. Using Tulumya, Imbayaw, Don Carlos. Nina Hundinay ni Pasudan, naminaw 4 years na. 3 years na kong membro sa kaibigan sa Tikala, Manolo. Salamat kay kayo, taga Tikala. Unta, makaabot ko sa iyong lugar, no? Kanang dili, kanang nainipanaw. Kanang maayong okasyon. Good morning, Pasudan. Kanayod kong naminaw sa imong programa Floricita Lumanaw from San Miguel, Azorga del Sur. Kamusta diha sa Puhalas? Murag na imiti ang kaibigan o niyang hapon diha sa Puhalas. Mga igan, murag na imiti ninyo diha. No, ako kabasan sa update. Murag basa kayo murag na imiti diha sa Puhalas. Puhalas, Don Carlos. Sa ato magkabigyan sila yung mga barangay lalay, mga chapters. Pag-meeting mo, katuwa lagi magka-meeting sa taas ka panahon. Pag-meeting mo. O niya, pag na ay problema diha, report mo sa amo ang kaso na ay problema. Sa inyong lugar, sama sa problema sa kolektor, text mo ka na ako, iga na sa 112, di ba katawag mo? Maayong buntag, Pasudan, si Boy Gersan ni Suki at ipaminawan sa pinagpala mo si Kadiriko na Minaw sa Radyo Bandira Kidapawan. Tagamatalam ko, daghang salamat, Pasud, wala pa nagtingog. Oy. Wala pa nagtingog ang Radyo Bandira Kidapawan, Pasud. Basina, isa di pa buti sa matalam. Ito yung ganiyang nagtingog na gyud ko, no? Alas 4:35. Igan, ito na yung tawagan, be. Ito tawagan si Igan Boy. Mga itag-update, ani. Oy, naputol man din ako linya kay Ukabayad. Sa 112 na to. Igan Alma Lutrago, may buntag Igan Alma.
Alma, may buntag. Ako sa itong i-follow up igan Alma ha, kaya wa pa sila magka-follow up o text ka ni kanako. Katong taga-mura tagalibuan na ba ito? Belated happy birthday sa among mahal nga Pastora Elsie Sibuala. Gahapon, may birthday ni Pastora Elsie kahapon. Belated happy birthday kaibigang Pastora Elsie Sibuala. Oba! Bye-bye, Ono Bislig City. Salamat ikan Alma, salamat ikayo. Alma Lutrago o Baklayona. Egan boy, kung naminaw ka, tawag sa ako ah. Good morning, Pasudan. Watching from Malubalo, Kitautau, Bukid. Noon, wala nagyod ko sa Bukbuk, Pasudan. Dool diya, no? I don't know. I hope nakadool ka na sa tong coordinator diya sa Malubalo. Taga-Bukbuk ni siya, nga tong kaibigan. Atong oras, igsoon, 51 minutos makalipas alas 5, o katong magkabakod-bakod na bakod ng mga igan. Good morning, Dolor Birandal Abilia. Gusto ko mga yung feedback ikan diya sa Kidapawan City mismo. Kidapawan City mismo, kung gatingog ba ang Radyo Bandera Kidapawan, ikaw manggod taga-matalam nga magtingog, basi di kabot, basi nihinay ilang labay ha. Basi katingog sila tapos di lang kabot niya kay Muraga matod pa pila nakabuntag wa katingog pero nagtingog man daw to ganiya. So igan boy Gersa kung naminaw ka unsa bangka unsa paminaw ani kung di ta madungog dito sa ila karon. Si Jesus ay darating na Ronalia Ados may buntag kanimo. Yes, Marupay Rua Sambuanga del Norte. Tatawag na po minaminaw sa iyong programa. Salamat kayo. Ronali Ados. Gap-follow ni sa itong Facebook Live. Elina Kanagana Kanay. Amen. Salamat sa Ginoon. Nakaabot na po ko sa akong adlaw na tawan tong 21. Bisan wala ako handa, Pastor. Importante nga tagaan ko sa Ginoo. Maayong lawas o taas nga kinabuhi. Amen. Giyod. Ano? Belated birthday, Elina Kanagana Kanay. Judith Alcano, usap may buntag ka ni Maigan, Judith. Salamat sa Diyos. Ano?

Tag pasundan namin ako karon onsang oras onsang name nimo sa FB Live Dan tapos ako middle name nga letter L then Evangel as Evangelist Evangel so Dan L Evangel muna atong Facebook account dili tong Pastor Dan tanggal yung account ha? Dan L Evangel usahay mabatita kakapoy kalaay butang. Aspon ko bakod na bakod na mga kaibigan. Kaya ito nang bakod na. Dapat malipay yung tagarong adlaw mga igan ko. Hapit ako manamilit mga igan. Kaya manghipos na ko kay mo biyahe dayon. Paulig bukid nun. Yes, kalipay sa kong kasing-kasing kay giluwas ako sa Dios. O sa kabutang dapat igsoon ikaw, mapasalamat ang malipayon sa kaluwas ang mga angkong gikan sa kito mga kaibigan mag-igsoonan ko. Veggie Max Plus, ang pinagpalang kapsula, may ito pinagkaming sponsor, katong buot yod, mahimong dealer. Text mo sa itong numero, katong buot mag-dealer, na ito'y gusto mag-dealer ka na itong taga, asa ito ah, bago lang ito, nagtawag na ako, gusto mag-dealer. Murag taga malang man to. Pagamalang. Text mo ka na mo katong gusto mag-dealer. Di akidapawan, anam mo kang Kuya Larry. Natay VG Max Oromadia. O di sa Firmer Pharmacy sa Makilala. Natay Oromadia, Firmer Pharmacy. Ang atong hindot nga haplas igsoon, ang Aroma Herbal Oil atong pinagpalang haplas. Available na. Makibig atong haplas nga aroma, I mean... available sa ato mga tindahan sa kaibigan. Abli ang atong tindahan karon na dias kadingilan mga alas 10 sa buntag o sa Valencia alas 10 onya uman simba ang abli sa Valencia. Sa ban atong tindahan sarado karon atong opisina sarado kay adlang Domingo man ugma na pud igsoon. Yes, kalipay sa kong kasing-kasing kay giluwas ako sa Dios. Pastor, wa lagi ang yellow line. Wa magkaukap ang yellow line. Wa magtingog. Kagawad, di punta di akanimo. Good morning, Pastor Dan. Naminaw mi sa Barangay Radio. Salamat kay kaibigang Jewel Ampong Dugmanon Hinatuan. Nanay Bibing of New Corilla, maing paminanay Bibing. Pastor Dan.

Bueno, sa ngalat mo kang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga istasyonan nga asa kita madungo. Kaibigan ko, ako kini si Pastor Danang Galio temporaryong manamirit o magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Happy Sunday kanyong tanan. To God be the glory. Amping mga kaibigan ko.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Panalangin ng pasasalamat. Panginoon, sa mga sandaling ito, nais kong magpasalamat sa iyo. Maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Binigyan mo ako ng higit-higit pa sa mga kinakailangan ko. Binigyan mo ako ng pamilya at mga kaibigan na kumakalinga at nagmamahal sa akin. Sila ang tanda ng iyong dakilang pag-ibig sa akin. Panginoon, maraming salamat sa pag-iingat mo sa akin at lalo na sa patuloy mong pagpapatawad sa akin sa kabila ng paulit-ulit kong pagkakasala. Pinangangalagaan mo ako laban sa mga panganib. Tinutulungan mo akong gawin ang tama at nagpapadala ka ng mga taong kaagapay at karamay ko sa buhay. Sa iba't ibang paraan, ipinadadamo mo sa akin ang iyong presensya. Panginoon, maraming salamat at pinapanatili mong ligtas ang mga mahal ko sa buhay. Bigyan mo ako ng lakas na maiparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. Nawa sa pamamagitan ng aking mga simpleng paggawa na ipapadama ko ang pag-ibig mo para sa kanila. Panginoon, naguumapaw ang aking puso sa pasasalamat para sa lahat ng iyong mga pagpapala sa akin, pati na rin sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Sa kabila man ng paghihirap at pagsubok na kinakaharap namin, tunay na mapalad kami dahil walang sawa at pagmamaliw ang iyong pag-ibig para sa amin. Panginoon, hindi nawa ako magsawang tumanaw ng utang na loob sa iyong kabutihan sa akin. Huwag mong hayaang malimutan kong ipakita ng aking pasasalamat sa panalangin at paggawa ng kabutihan sa aking kapwa. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo akong samahan, gabayan, mahalin at pagpalain. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, o aking Panginoon. Amen.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.